Assalamu alaikum sattum ngettum be watan gomna kilin jamdi sappo kal kaljutudo ha sudu radio wakati odo wakati bo wado ngamodo nan ko kuraaji mun be fulfulde hande bo min ne ha sudu radio min soyo sida e micro ko dabindo ha wakati technique sans we ko yan creo be fatin ahmad malimi na wa min mabbe gegir na jan ay na kutin yo be sudu radio jamdi sappo yar gon jamdi sappo no gasdo wakati ngel mbodo nan ko kuraaji mun be fulfulde hande bo jumaare maunde ko de kami wadana ko baru nyala mare hande mi occi don be algay tayru la mo bindir cabin technique.

sa vula la len ni si tladulo na anga ni si tudisa ga injigi che o kundulu che bis mandale ga en lum ga en fomi mala campaign na o ba ga fa di wa ga la bara fi na gat ma ga di na ga en job do misan we ga na ka to lum go ga ga nu le tena mka ri dan fa na en fa do nol de fi tina ga ga tin ga en ke ni gwin ala ga sa wi len lo jara si me na mi ga en ga ni ga en go ro fi ayum gaina la zulzu tersu kain gorvi tibide kain tersu kalbang su kain na nam gain mit kain hinjenin gaini gain ti nul vitin ga gis na ya yor fi sumasa nun qavi su pe de jaft fi tersu kain gorani fisi bisya kain launar mustafi manam jumga talam sida leda sanwe ko yang kreyo kan tolum gairang nul diglo

Assalamu alaikum na isa kani itemi ndiaga kalkala uni studio na balora de chari hagano kijana kalkala kete na balingo mna gusa ndu tala mejina mingi anarama se na kani hili gari kia raka haga dumi chiyu haga raka ya humu ngardawa jiu kula jawa hala ropi de tv harak mundu ngini kumani ya chari rungadu ngini kumani ya chari ngadu sabi so mukara kuru na pelda yere ya balingo mna isa ndu kumutani na munga lunga kula unda kabinda teknika na tanu muna kasari kumutani na hamar ngumuna gusa ndio mga mchara lungi ichan ga sangwe ka yang kreu na ja pura ai ton ma charal la daya mi o king dran ya jin kider ge te fatimi ahmad malimi yo daya deni rangar delvina dran ge kin ge ja kon awara ya undri ji dan ten ngel lung na ja pura le ma charal ngudu mun lungi chana bab ge na ja dan ko dan mu chengel lay lung ga chen mi kro ga pya barang mun ngu san de tra me deni mi o ge chiringa wa ya ibrahim mamad bo mi ga pigalu ka kam ngum ko mi tan na barang mun ngu san jo mun ngam bal ga na wa kabin technique tan mun lo ka sa la hi ni mi ni ki ga tan ha ga ra mun ko mi no kabin technique

Wetedai hagan aku dah nak kalau kalau kita nak barang kita nak sendiri omu. Dan yang dah muncul nak barang kita nak muruk mungkin orang kita kadang kita minister orang kita kadang dengan ni cepeli gaya kaman ramah dama. Harang kita yang migo ugu galau kita yang migo follow kita harang kita maron lafia ngamun orang kita curo kita dengan ni cepeli aku ada undur hotel radisom bulu dengan ni kita kadang minister orang kita kadang yo migo media curung kita mana aku lapar lugu lunga ikah la yo. Yang kaya ya lejar yang gugut ager ia ka dengaran yo. Kau ninggal ya lejar yo, mika uhingge kita so. Yo kolagaran kaya lejar kita ni mika ungu hukum misalnya di nasional zuni ke fadah ungu. Yo kol daran gua dah ilung di kuat sinatan ngan daran gua yo ngan imaya furongan ngan. Kira dingin kerekada yang kaya yo mika ungu. Dah nampuru gua mika ungu hukum ay ngan dah ya lama lungu hanal lungu joskun di sengai daran yo. Daran ke kerekada yang kaya lejar ia ka harang. Dai lugu peran cahinga hanginan negara de ina dan follower hanginan negara nelafia awa yang kaya daranya yo ingat dai curu di negara negara kuadra ya jaya orang menanggaran kiri kada orang ya kamanan kerja gini orang kakaranya dai lugu dan mengakul dai vice premier minister Liman Muhammad enggak dai naja kira mungkin kiri kada yang kaya doso lugu naja kana kamanan yo nana dan na syukuran dah gafurong dah indu guru nauga naja ika dah ini ngangan gak kira engkau jalu dah ini ngangan engkau naja engkau faida gak kira kadang mika ung gak kira kadang ya jangan gugur tega yang do korban gitu kira ya ka menanya hamera ader jauh ga dan gua dah ini naja naudan ini gua apa raga teh engkau namuru dah ya minister jatuh minister je finance minister dah itu mungkin namuru gua lama engkau kurung gua kemana kualan dan mungkin domaniu Lugu ikan kata Irham itu ingatnya curi orang dari dan gua ahi talaga orang nganakam orang nalunde baku awunda ajar bayjan. Yoga dari natar kakak domu gitu amai hingga daya naju gua hujir miliar fiak hingga dolar ya naju gua naruhunde dolar ngamno cadi hingga daya migoa bank hingga hua ingi carangka Arab hingga dari erini dari dolar Afrika for yo hingga dari naju guru hingga dari guru yang hujir irut ital forong migo ingi kakara dari yo hingga irugaran dari dari kakara ngaran dari kalkal hingga guru yo juga ingi naju naro yo hingga forong dari dian. Gadaya naju naru gre mika unge kere ngwan ga haga benso I chapeli chamona tumudumunga haga benso yan gadaya migo bank islamic nga dai chan ga bank nga dai mulima nga hal nga dai tanan weru ga migo yor ga fo yo nga dai tan go nan naju naru yo go habar ke tengi nga namuru migo nga a handu awunde biro nga omes nga dai migo nga dai tan go migo nga hal ma ka jo ko namdo dawre ngai kang hal ge ilago kajuayo yo inge migo ngudran go yikol ga mino migo munazama ngi ko la wundu bri dum nyama handi yo curu tay drango ye chepoli ga dai mi ngi kede kada yo ngayo ya law si ngaran dramuro ani ngaran ga dai yedua migoro dai yo ding yan gama yan ge yam has ngwan ge yim ga dai dan mun ke yim ga lunga acal ni nga dai non nga law si nga no duwa ngan nunu migo don de ngi migo ga dai siro ali ga dan i chubu ita sir dai drango itan lafya ga wan iman do nga dai drano go ye chepoli ga drango ya no chobna ngara no dai churo lunga ya je yana wonda faro dum go omes yo mu awnde kurtu klemat ga awnde dai ya awnde komin ga aron deuxième arrondissement yo ngi ya je yan dai minister nga do kolye cara secrétaire d'état nga dai ya do kol ga lawni ka jo agde dai ya lawni ka jo laron lafya fu yi cara docteur mbay deji de kanjin na franjin yo nga dai da jere to mande mi ngi kede kada yoro te yulu nga akulo domo nga dai coordinateur nga dai ya nations unies nga lama dai di tuani mi go erdi nga kede kada nga ya jere ke tegre mi go yalo yawdon CEO ego habar gete ngri habar namru go nungi chana secrétaire général nga dai namru go association ngi chana green earth nga I chana ga lo kli yo nga manan ma dingi chagma ya chaga dai ya yo nga ya chapali ga dai drango yan agam narma halama demno yu di ngede ngi kulayu to mno wanai sir di alama lama ne yo nga yo hal nga dai dan go malag nor kalkal gede mani gano gure balago aji wanai go piugo gada I singa dai lo balaje kinga niji dai lo manga kula garnga I chan ga dai de zero hal nga mani gan naw go yo nga dai drango lungi I chan ga Abdul Aziz Muhammad Ahmad
aliak hambi yoy nge day dan gonan chobna nga nyoga awunde day ya wunde ngaradan hura awunde association ngaradan yomu ya jega ya kalam nana agar horo yim haz ngi yim gaday dan mangi hal ngi mani mani gano bala ben kalamay go bala bala wana go bala yarwa yo hang mani mani gan nawrong nga day ya dan ngi yana ge wunde kyanga nakma yose na akani tolor nga kiaraka hagadu ki yu hagyu araka nga halamu kwa laleo tainaka mwemar hai hugiri sundu saiki kare taidrango ya jega yan chobuna nga danyo yego habara kite ngire danyo dainamuru ka lao mbigo ngia maye chepeji kaya nza bengaran halange daya hala daya nza bengaran nga dainamuru ka mbigo ngia hala yichubi imai kare taidrango eji sena yu yo ha unda province nga haja unda province nga sharia bagirimi yo nga dai drango ya chapwelel dai drango ya lya ta mi yo nge kede kana yo ra unda departement nga shari gre ngrim nga dai dal yo ngrim nga dem nga dama re jabe nga icharga suraya muhammad sara zara nabi yo nga dai dama darga dan mi yo nge kede kada yo nga yo galago halnga dikaran ni yego manna daire dinge kete kadang diwen muhim nga halnga ha dran ye cebali ga yangi di yanga de cebu dran wonda de kalkal ire dam wardal unde daya ngara dama dal unde ngara galamai nga yikol ngara dran munga awunda mandalia yu kundul yenge dama dal garan gre dai de pi galanga ran ge kete karayo ohte habar ngamno tram yedre mi sundu kya nara nga halla dai mu cala wa munoyo naw na balga mu ko bol naw cabine technique gede netal no mo ka seta yoni mindi ki ga ken ha gayre waddo mo koy mo no roblin gedam la garno abar ngono sandu ay jimaay kabin technique.

Watay watay gam gata wi tebe kamana linde wasa kan ite mi dia kar kan morom ko mi kala ko otey day sonni mo korna ay jima ga jima ala kamana ndi jima barga ngay day dem nga ak man yanu no samel go dum ga ci bidi ngani hera go nga ak man yanu di nga hera go day lunga wan ga man ceri jogo ak man yande ga man toroy wan day dine ma ade ga ay singa day lugo angara ni cey ga ay watay ga lunga nakay dina mi dini ciow ciya ko landara do ko la dire fu dire e nim la yarnare udon ga ya ala kamani ande borom no gete ay watay ga go ri habar ngono wote son diwa cha ga matene no kasir ngono go mu matene no wa habar ngono go homu ote ya ingo cha ga mu ga son diem ngi ya je ko ya du ga mno ga matene no habar ngono son diem no a on de cabine technique yo mu cha ralla mi ngi kedi ga kana mu cha ralla sang mi ka en cre gërem gi cha ga dene rangar delphine yo instagram gi cha ga fatimi ahmad malimi yo wa wa re on gri ci dantene mu cha lan ga du mu ngi cha ga bab gi ket na jean lu ngana ta gabar ngam non ge sondio nario go ma charal da ciri ngam non go ge ciana ga tilem ma guys lu ngana kana go habar ngaw ngi sondio go ciri ngaw ya ibrahim mamad bo mi ngana kana go ga e ngu cha ge mu ga kuma nan de da wi duge la fe le da ho wa pilo ye be ngi ile sa kan yite aji hubu da mi ndi ha ga kal kal ngam ko mu kala ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.